say yenda chintia. Erunti abusia yanko yani mo yesi afimu na dudwa yecha. Diakada yani mo abusia no pe yeri baba sumu ane bibibia. Enzo at me every pay warmo. Erunti sani yana manugu su Amerika no ene ye July ne bosumeno. Neja etosumi yenu wafim pinoni edionu enziamo. July ne bosumeno. Neda etosu mienu wa afim pinu ni adwonu ensiamu erunti esi afimu out of 365 days 365 days no abusia yakoye ni abomaden a atwamu 182 days 182 days. And Prim Prime Okasai aka 183 days. Now I finish your budiko. No fufraba, ni atwaswa, neko, neba, neko, nebaza. And unti de biada me catch the wall. Say ye see a fimu, what de botaye biasi when you so. Say oh. Obanu ene woni ne tino nya eye nya mepa ba ko hu abusua kwa jinsan ne nei ai frodondo mu di ahyehye so na bibibia nso atumi awie be nanso em se enyo memu eye aye dine kaka nya sika na di ahyehye o wochi na o next month sa abusua wo di next month sa ne nei ebre no kwa na ekono enu ntia nei ya

mun sam no dia kire wona bibi bia nso atumi awie kama kama eja mimini na 1:30 a.m. eti afia da de ba ba ti mimini na no 1:30 a.m. Ghana Blasters, yo Blasters, eji akuna no ko she Colombia fo kra ba kra diji die diji akase me enye hon wona bibi bia nso timi wie peruti agudie mu kra che fo no won betra sia bubo mu kama kama yama ya na bibi bia enso atumi awie pe ho no ma fi wo mu wie a ebe ko yeri mo